Nangal na nasak utpa nang tanangali thamoi fauna laithak laikha ase. Uri bapumba ngaklaba saktam sing asina. Takli saktam se nang tagi. Thawai gi athoi ba taibang mapu.

ngai khu ta khisi thauram ta biriba marup singbu adom gi marup thongam gi tanjalina taram nok cheri khurum jeri ngasi su mahousa gum marup singi damak tongan tongan ba manipuri album isai sing pudna lak cheri.

0: murangi budo tangjing harawa matam lai kondani ma imung manunga punna basta lapani ai makti manaba amaga scooter da sali matam duda di ai lenga ki thabak masa amadi taurabani na gari masa amadi tongi
1: ingkum ja kaya adwai da tong
0: lising amaga samapan humbudra manga gi julai thadani
1: matam do gari macha yam
0: Tung nadri. Ay koy gila kay da ay koy yao humgum ba tungi. Ate taki di lai kuram bagi mari mari sang na ba. Ma ay gi mang da mi ani kalaga lepi. Ma su ay ngon da han na yeng ami. Ako ini mit sana ki. Ma ga ahan ba mit sana ba ay gi sase. Punci gi woy na tamoy siya swai lao ba apam nung si amadi poki.
1: Love at first sight. Ahanba unnaba michana bada nungshiba puknaba haidu tare
0: adu ta dori bani adu ta dori ni khamba thoi bi romeo juliet kak tanatya da
1: haubadi manaraga maraki wari gi wani polo isu maneri ni
0: nang sho angel le ai mana lai kuramaga aingon da hek hek haina ba malai dai ne misi gi ten kai to ha adu dagi ma Mi anido kurum laga, ai kurum me. Budo ibung ahuji ki ibe madukana ano sakhangan miu nusina jage hai dona he kurum ida.
1: Waithung na jage di hai hodur boroja.
0: Adu di hai hodre. Adu dagi di thorupoda makoi kara bus kai pamnida lay hoi. Maga waris han hobi do, ai na masak khangba kabak nak na ba mi ne, ai na khal. Lambi amadi leire lai sabi kamili ni koi a mangonda magi maram da hangei memsobi koi haire memsobi na su ai gi maram da hangei ai na han ba chiti pikre ma su halai
1: chiti gi maronde matam dugi di chirangani heu da
0: nuksi wa hai gatra mane I kiba chiti do warol sekhai koma amat ta chithadna simpha puri haitare ado ai gi aso bo khaw amalei ai lokthu ke
1: oja
0: magi chithi aduga magi leisabi ek phakal lagpagi photo atop atop photo manga yauri acha nangne ngak phamamu pau che se paramu
1: hoyoja ngasih ki pau sibu kari kari ya urip janon ne pau ni ne ne tongai ba ma te hi gauro mo asom na kan sina kari ya urip janon che khau ma yam pa ji hi bu ja
0: se se se ai gi lai jari wan lan thum khara loving khon sana sen puno mok sing da gi he na mamal he na yam ba che khau wai ba do ta re Potong do kuni yang, aigi si tidi marul ikau kau kre, adu gitung da aiga kangna ba mama nabi do unare, memso bi kaui uri pokta gini, ma diem koles da piu si tamlami, imung manung yam namak natra basukhara lingba imung, mama mapa ni mak waza oi, mama nabi na kangba pau da ma di, kana amat tega nungsi nungon gi mari lainade pakhang kaya na haiba ma yade chithi kaya pirak pa ma pakhum hande adubu aisho laibak yeng bida sithi ma iduna mama ne bida pire yokre adu dagi di sayul muk leiraga sithi halai
1: ya na halak para yadana prabhusa
0: ya bhai baduri ya bhai baduri ai nei ki baduri ayam bakao kre ko amana halak baduri ai simpha puri hojik pau sala tomba
1: oja
0: masa pamudra basu magi khui yau base masyat tuga magi inkhalak pagi photo amaga di ai gi kwai degi mamal yam ba irel ohore ai gi low hinkol dukan plot Lahiri bapunamak si dagi

0: ကရီနိုငါဆိုင်ဟက်ဦးနာဘဒကြီးအင်းကြီးငင်းနေနမိုက်တို့ကိနမိုက်တုတ်တူကြီးကိတော့ရဲ
1: နန်နဂါလန်ဒတ်သဘတော်မရ
0: တော်မီအခုယုတ်ပိစစင်တဂဗမန်ကြီးနေအိစီဒမုတ်ထရန်စပါလာကူနေ
1: အာဒစဟီကီအလဲရမီ
0: စဟီမရီခရဟင်လဲရမီအိစီဒလာပစဟီဟုံဒငါရီအိနထဘအန်နဖငေလဲဘဖဘဒကြီးပွန်စီကြီးအဟန်ဘအင်တာဗျူးဒါထဘကဒမခလေ
1: အာဒစဟီမရီလဲရမီဟိုင်ပါ
0: Sehi Mariga tha hum hai dun.
1: Yare, ai chal lagi. Ngasi nai khoi nigi aroi bo oirasi.
0: Nusubiye, kari no nang nang angi dubo. Ngai ko kari gino duk sahori dubo.
1: Yare, uwa makha tanar gumsi. Tanar kono, lai hauro.
0: Nusubiye, ngai ko, nangi wa huma pung padri. Kai no ba ilo lo li. Kai no sing ayo.
1: Yare, chat kro.
0: Nusubiye.
1: Rikso!
0: Nangi na tog da ai kai no ba khang de. Nangi wa huma pung padri. Ngai ko, Nusubiye.
1: Rikso, uri pokta sasi.
0: 有救命
2: 别妈你妈给救命因为能那个了你们给我的不能吗抗议过
1: 抗议吗
2: 阿多我想他的理的那把你还有个 doctor 是呀你们会害了个的我会害怕了很个道理吧你路红他为了爱惜他，你们阿爸爸妈妈跟呢，杀路红土豪是的，是吧？
1: 会吗？伊妈会那还不一了个？
2: 阿多你怎来杀起的呀？因为，马拉特跟呢，帕拉特鲁阿木到了的呢，那爸会爱亏的呢，是不个嘛？那个道理不尼个？
1: 哎，伊碰的，忙完的伊很不没事，阿木来的不尼。Adubu, aigi ipamda, masana masada, aduk cawba minam jaba, aduk pajada masaza.
2: Yingoi, ima wama ga haige. Hauji kimatam se, nungsi nabani hai na tauri se, nimita u wapandana wasak nabani. Kaina radi, adu ada, wasak ngagdrabadi ha adu ada. Adu gumbalai ragadi niya.Unaraga wasakto handuk nak tunggi pun sige kalaga unaba talaba sune bima nang unaduna ne warisan oku
0: unasi haiba bo kari muksita huri bage nungai nu unabagi wapam di natre ikang
1: jomme.
0: No one in a sober gimaram do. A cunning.
1: Aigi, why a man is in to Umbaduna, Kangabani? Kangzina de Begiwani.
0: A se pangmanana. A lamba pungri. Puri, Kishu country. Hainaba Madi Labani. Luna tin of a marup amanang on the gilapokraba. Marup to the sorrow. Aigi a sober rambo laid on the tolipani. Must see the tasaba pin. Ain't no matter salty.Masih nak kari lagi. Ayo, kari kita sini kan?
1: Kari hai tu ino, kandre.
0: Kalau, ayo. Ingin tu kui kan? Ayn nangi tadi butuh mido, adem uiri bani. Luhong kedurbe doktor. Ayna hangu badi inatte. Ma bukang nabi mana bana hai benda, miam nabi hai. Ibu manusia, thay nagi ning tau paling itu gigi ning tau sam deba angam matu ni hai.Yang nak pay, yang nak sunu mai. Hai do bodoh, hai ro. Aku ini sumle mina pasuk pasade, paksu paksade. Hek tayu.
1: Aku ini wasak nak kibado, handuk nasi.
0: Ha.
1: Ima wena tada na wasak tu handuk terbadi. Ahi pun sigi nuai bapang loya.
0: Adu gila, adu luna kali debo.Nang na hayu hai pamakai ay loin hai ke.
1: Handuk na drabadi hai hing tung da awapam da tanay hai.
0: Nyari, karim takai di. Nang ya pambu da hayu. Ay nang na hai papunamak loin iin gani.
1: Ay nasakki ba wasak to ning sing biribara.
0: Ning sing.
1: Mado, ko, kaisu ka na gumsi soy ki ba ni kanbi. Nung hai na pali hai biyo.
0: Ato hai raga.Yara para.
1: Yara.
0: Memsobi. ngasi ay kari ay nawasoke wasak ngakpa wasak kaiba masigil lairimba lairimbi nanggim napamda ay na haisari adu ngay maa ay wasak na kibado inkalakpagi tungda kari orakkadage kangjadabadage pangangang kibani lobi ayigi memchobi memchobi na sakiba wasak kaiba ay karimata warudi magi tungi punsida masa masukai alayduna nungay ay pabi ama wahin mana wasak ngagtabagi ngagpi yara bara
1: yara yamna yara aisu tadagi wasak to haizaraki
0: haizagadu aidi aigi wasak ngagpun kwaidegi mga nupa ama wahibagi atum laizagi aidi punsi supa yum palaro nangi pazawa nangi nungsiba wahimaya ay kuini na sagan menek ba asa ay gita mo inungi laka anung sida tiyek takay dada adum tamahugi ay kuini ki wahiba kamu takdalo ikiba wari singse ay gita mo idati mapung paan mangamriyang agi poloy
1: Tada, punsi se, karino kangdre.
0: Chala, kangbo darorano. Alam na sinba luhung ba? Haraw-haraw yalo na nang luhung ko ako. Maray-turay tauluran.
1: Aroy ba namin si da? Tada, nang asimatang di kumu. Nagalenda, nang ginupiya nga ang lehubra.
0: Mato, ay na hayraroy. Nang ay butaja drabati. Puno magtuy di matam na noong mo din nang wanda suoy din kamalakani. Pare, puno mag apapata warasin. Anaw ba yumdu da? Anaw ba asa? Anaw ba punsi? Nupa nupigi yumba lor? Anaw ba kaya? Pari puri da matang matang chatere iba. Tangtere iba. Chanalo chan. Pajan ng ato na dumaay na paluro. Ato ka, kanan kang ba? Masiuna ba sinay ko inigi? Aroy ba ulo su?
1: Ado di haibang amde, ay ko inigi laibang na kanglasan o.
0: Aroy ba una bagi wapam amatang?
1: Kaino?
0: Ay ko inigi, mangum ba? Nungsi matiag ama, moirang lay haro. Ibu daw tangzigi lay kunda ahang lo una ba? Sayo hai gadra kumho hai gadra amadi pangjaki paring chum na mari chum na laki adbu nong mangana akha arau nong ta pagu ai koi ni gi sen khang ta khang ta ta na thi ki ba du gi baram ai kam de madu matang de nong hai ramo sing tu om Numi to, punsi na kwaay na gisamam na ba numi ni?
1: Ay, nalaan ba din ate ko?
0: Oo, adu hayo da na.
1: Nagalenda nang na tabakilay rambado da nang natsingmi ni ngola malawrami hai. Ang nga masulay hawi hai. Lawrambra, nang nahundo ambra.
0: Kanan hai?
1: Pabagi mama na ba tabak to ramba man hai ba ni? Tsumba na tro. Tsumba na tro.
0: Tsumbi.
1: Adu da ni? Ay na nang bumapong kang na nasaw kiba. Yara, si Dagidi, ay ko iniwaraw na gumsi. Haw kiba pumba kautok na rasi.
0: Nung ay napalo ro.
1: Nga si Di, ay paisapi na magi.
0: Piro no, ay pike. Si Da weta laksa ni.
1: Yani, ay piro ge.
0: Kadoom da ki kanana, asuk saba minang magi langa masyam la iba. Aina hujik pula le hairu raka aigi asum liru bada mem chogi ne lohom bagi khopa mantu aga aigi nak to lao imong ni ga so ba to la to asum ba har ka da masi da to ka da to to sing ai asum ba ri hair ro masi na wa to lan to oi ro ma gi su apap oi ro ni minam ba sina asum ba oi ni
1: ma'gi wanga, ma'gi saktamda, ay chingna balay. Ma'na ngangli basi, acumba mande. Babagi warida, wangangda, aduga ma'gi ngasigi mapamasida, ma'gi wahi kontoksi, ayna chingna balay.
0: Memchobia, lo, tamo.
1: Ayngonda minambiri bakarigino.
0: Ay minum de, minum oi.
1: Aduga, nang na, ay na wasa kando kaya adriba, punsi supayum palaroy hayri ba na karigino. Karigumba, matam mamada, paba na, nang na ay buminam ba ni kanglak pa matam duda. Ay na oiga daba, ay na ningam moy daba. Aduga, nahan restoran gi tongjinda, nang na ay giming kaudo na lepaw ba. Nang na aibu jingna hoba, mapam kang hoda ba? Ngasina, ay na nang busing na. Nang ipakundo ay taza ba wale?
0: Taza, ay nang wanda minam.
1: Hawzik su matam layre.
0: Matam layre mem subi.
1: Matam layre.
0: Layre.
1: Madudane, ay na sing na rebase.

0: 레이옹스야. 마싱 마땅 카직 땅 탐비.
1: 해저럴게요. 곰비레 해버시 거의 월드
0: 음흠.
1: 300 스피시스 하디 마칸 처음 해나 팡이
0: 음흠.
1: 아두다 아코 인디아다 팡이 버시 20 스피시스니 군묵 팡이 아도 팡이 바마니 부르 팡이스 나코이 마리 팡이 마리치다 모타락 리바 얌나 임포르텐트 오이리바 해버시 아코이 아이리스 레비케타 하나 아이리스 베커리 하나 캉나람미
0: 어허이.
1: 아도 호직 람펠 파티 콤비레이 호직 엔데믹 오셀레 마람 카리기 노 하이타디 아코이기 클라이메트 체인지 아두데기 파트 캉절럭파
0: 음흠.
1: 아들이 빠치 겁절럭바 심야합시다 로이나막 마름 오이드나 아코이기 호직 엔데믹 오이레
0: 음흠.
1: 아도 곰비레 해버시 아코이기 페리니얼니 페리니얼 해버 제히 추파 둠 하우르글레제
0: 음흠.
1: 아두다 제히 추파 호우타수 마기 레샤티 아무 사지부시다 아무땅 마지 레샤타 멍엄미 레이시 아코이기 웨틀랜드 웨틀랜드 하이타디 마펌제 쪼쪼라 마펌다 호버 레이 아마니
0: 음흠.
1: 밤비 아마니 마하키 레샤탐 게 하이타디 이싱세 둥둥 레이바 마크 다카 오이 아두가 마니 마이테기다 제라오부디 얌바젠 시즈네 얌나 임포르텐트 에바 밤비 마카나 마니
0: 아두가 로키다 무항자닝 버시나 나사이게 코이 콤비레이 마니푸르다 팡리바 콤비레이세 마시가 말렘기 동안 동안 마팜신다 팡리바 콤비레이세 마시게 스페시스 마카조 어두마 케나랑가니 마니푸르다 팡리바 코이게 스페시스 마카싱신나 카리카리노 아두가 말렘기 오이나 카람카람 마팜신다 마 동안 동안 마 마칼게 스페시싱 세 아마시 팡버기 와펌기 마탕 데 카직 땅 퐁독비
1: 하이저럴게 아코이 마니푸르다 팡이 콤비레게 스페시스 하이타디 아코이기 마리 레이제 마두디 람페파키 콤비레 하라가 코이기 아이리스 레비게타 야랄파키 콤비레 하라가나 or blood irish ho haina khangne mahase iris sanguina kawi aduga khatang alpine region haide aing wa from the ching awang ba maton da phang basina khoi ge iris kumawan se sai mahak se piktak tai aduga iris wati is in a subtropical area mahase ukhrul lu su phangi mahak sina ekhoi ge ukhrul bamboo iris han se khoi longne khena babu akhoi ge manipur da phangi ba meam se ana mana iris japonica ag manung da japanese iris ke manung da chali dutch iris na amuk tongali mahak sina dutch iris sai sina khoi ge european countries sa phangba siberian iris ꯁꯥꯏꯁ ꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯁꯦꯡꯒꯨꯏꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯁꯤꯅ ꯅꯟ ꯕꯤꯌꯔꯗꯦꯗ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁꯅꯤ ꯅꯟ ꯕꯤꯌꯔꯗꯦꯗ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯣꯝꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯔ ꯌꯥꯟꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯂꯦꯕꯤꯒꯦꯇꯥ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯁꯦꯡꯒꯨꯏꯅꯤ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯋꯟꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯋꯥꯇꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯣꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯔꯜ ꯄꯥꯠꯇ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯁꯦ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯩꯁꯛ ꯂꯩꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯈꯦꯟꯅꯩ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯔꯐꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ
1: ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯨꯡꯅꯤ ꯈꯇꯪ ꯃꯅꯥ ꯈꯔ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯠ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯇꯪ ꯁꯪꯕꯗꯒꯤ ꯈꯇꯪ ꯋꯥꯎꯊꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩ ꯃꯆꯨꯁꯨ ꯍꯤꯒꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯔꯛ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯇꯪ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯔꯜ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯄꯤꯛꯑꯒ ꯂꯦꯛꯊꯩ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯈꯔ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯃꯅꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯗꯥꯔꯛ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯂꯦꯕꯤꯒꯦꯇꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯁꯤ ꯈꯇꯪ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯁꯦꯡꯒꯨꯏꯅꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯇꯪ ꯄꯤꯛꯊꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯨꯠ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅ ꯐꯨꯠ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯕꯨꯛꯇꯪ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯂꯦꯕꯤꯒꯦꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯁꯦ ꯐꯨꯠ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩ
0: ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑ�ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯠꯊꯔꯛꯂꯕ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯂꯦꯕꯤꯒꯦꯇꯥ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯁꯤꯡꯒꯨꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯂꯦꯕꯤꯒꯦꯇꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯠꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯇꯪ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ
1: ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯠꯁꯤ ꯀꯪꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯣꯞꯆꯜꯂꯛꯄ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯨꯠꯊꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯜꯗꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯁꯦ ꯍꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯄꯥꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯨꯛꯇꯠꯂꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯄꯨꯂꯁ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯜꯗꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯁꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯨꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏ
0: ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯁꯛ ꯂꯩꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯕ exotic hai batare invasive hai na su khongna ri se masi pusala padagi su akhoi gi iramdam gi oi ba tungan tungan ma makhal gi pambi sing adu ga laising mutarak pagi maram ma su oi brana khali masi matang de dikari hai bining
1: hoi adu su adu maksuni akhoi na isha gi lejeri ba leise akhoi na inthok pi ma palam de pusala aga akhoi na anama tha nei thar ba matung da kamai to ge ha ra kan sida ma palam de pusala pochina sida akhoi phajan establish to lei gharni
0: hoi
1: lei ghar kan sida moi se example on hai ge akhoigi europe te puselakpa iris sudokoras yellow flag iris namukhle masi ap invasive way invasive by di ma hek thama tamsida akhoigi lady ba inat ki kombirei akhoigi lamphel pati kombirei boige ra yal pati kombirei boige ra mahak chine ta sandu oga akhoigi kombirei inat ki oijaba kombirei se ekta mana tumnaba hadi
0: mangan nabagi maram su oi ka dori ne ba ma pandi pusole exotic variety sing sina ko adu atopa mana hai ba akhoigi tungan tungan ba koi manipur da fangli va kombire gi makhal sing se species makhal sing se masi gi koi gi howo gi ma gi climatic aduga edaphic khaibadi ma se karam ba le bak le how dan hena chana ba gi aduga ma gi howo gi ma gi temperature ainga sa nongjunung sha sina sing ba su le rong ganin khalle masi gi matang da su khajik tang pan bi
1: hoi hai jage akhoi gi kombire tha ma tam sida akhoi gi ma gi climate condition je akhoi na yam important oi na longne ma gi ainga sa se akhoi gi tra nga deina kun manga buki magi degree centigrade oigedabni sidagi karigumbo hen gitar di hoi 35 kumbo hen ta di mahak panbi se leisat pangam de hobusungam de phajena adu degi mahak ki ingdham dashi da magi resting period hai ne dormancy period si su yam important oi karigumma magi dormancy period se hek later ta di leisat tan bangam de adu degi karigumba ising je phangdraba dry condition or akhoi gi ikang thoklaba taradi ma leisat tan bangam de aduga soil gi hairagana mahak che akhoi gi makhan makhan gi iris lai rekom karigumba akhoi gi water iris haidi akhoi gi iris le vegeta che thabi ge haita di tung bising da thabi ge da bani aduga akhoi na thaba matam da ising chide lebak che ta hapchen laga lebak che pura ga gamla che da hapchen bi raga ma che akhoi gi ma gi rhizome haita re ma gi maru che tha jeli aduga akhoi na to go da bdi ma gi nutrition che kra pibi ga da bani nutrition che kamain pi ga ni haita di iris ko de ma ki nutrition yam da ka oi akhoi na hojikti organic haina ramni na organic way da khoina khanmi ra sikha organic way da khoina thagi haita de khoina vermi compost kumba adu degi phosphorus solubilizing bacteria kumba natragna azotobacter kumba si si khoina pot amada haidi akhoi gi gamla ama tha matam da azotobacter ne psb na khoi chama chama happy ra se aduga vermi compost na akhoi gi kg ama kumba happy ra se aduga magi soil akhoi gi clay laitan khra yaw bisiga mix toraga thabi batara di laisachu phajena tamgani leisu masak phajagani leisu chawgani aduga magi spike hai tare magi leigi mukhuksu yam sangani hena
0: aduga roki de khangjening ba mana koi kombi rei si ngasa gi wild win hai batare lamlak ta hobudagi purak laga koi gi lam na koi gi tungan tungan mafam sing da tha bai ba sidi masidi koi conventional method hai batare ko masina di koi gi mass productions di yaroi da banina yam na pakshan na putho pasalan basingam moi da banina masina maram moi banina khoina koi gi scientific oi ba hojigi matam da tungan tungan ma methods ma yam ma leire thong ma yam ma masi gi manung da khwai de gi mass production ngam ga da basi masi koi karam bane na koi scientific methods se kari ne ha bi gane
1: hai jara ke akhoi gi conventional method hai ta di akhoi gi ma gi maru se shela shela tha basi di yam tap na howi kari gum ba khoi na pakshana putho ke hai ta di akhoi na tissue culture hai ba techniques akhoi chi na ni tissue culture hai basi ma yam tabi ra mane dum ma gi panbi du de gi mamit am khak lo raga mayon hai ta re ko mayon akhun ai hai ne mayon do lo raga khoi na chine direct regeneration to bai mayon amadagi panbi tara kun mu thok pangam me aduga khoi na media makhan makhan si jin dagani adu media makhan makhan yam lei bodu degi ms media sin akhoi na hena chane na longne aduga hormone makhan makhan kya si jin darakani akhoi regeneration media ase akhoi na kari gumba NAA gumba se akhoi na sin aragana or IAA gumba sin aragana mai marata ba chhun heli aduga kari gumba akhoi na adu akhoi na si jin da ba magi plant part akhoi na x plant thaina khangne mahaki akhoi na si jin da ba X plant akhoi na kupne yingchen batai anoba mayun chong pa du oigada ba kari gumba akhoi na direct regeneration hai tar di callus formation tok de bida callus hai tar di akhoi gi makup makup makup akhoi gi cell me am chong chong khala kani adu natabida khoina direct oina khoina maru degi tharaga horopagi type ta hon baise adugi mawongda khoina thage haita di khoina hormone makhan kya sijin nai adu khoina murasi gi and scoop media haina khangna ba ms media haina khangne ma se hojik packet packet ta sudum phangi adu da khoina media se khoina semaga ma se phajin sterilized oraga hormone me mam hapkani hormone haibata de khoi plant growth regulators na yamle adu da cytokinin haiba ma adu degi cytokinin sita khoina sinaga da budi NAA naphthalic acetic acid haiba ma le ko adu degi makhan makhan yam le khre si sina ta de khoi gi marat lak pa je thuna lai adu degi di aina yengjar pa aina research tok jar pa matam da NAA se khoina yam darba dosta 0.5 mg per liter hai tare 0.5 to 1.5 sine hena phajana magi mayon se pibangami aduga khoi gi mara chongan ge hai ta de khoina hormone atopa akhoi oxygen me am sijine adu du da akhoi na iba gumba sigumba si sina ba matam sida aina phangjaki bda iba sine hena mara chongan banga mi adu ga magi maru ta ba sungam ki kadi gumba akhoi na kelasta ki pambi me am putho ke hai tar di leaf base hai tar leaf base hai tar di ano ba mai mana mai chong khulak pa sida gi mana se akhoi na khatang segari ing matam sida khatang ngok tak ta ngok tak ta ba se akhoi na kadi gumba magi media sida hek thamba matam da ms media sida thamba matam da mahak numit ikui kui da bida khoina kari gma 240 gma sijina tar di magi mayu chogol lak pasi hena thui adu yam ka hena sijina pasi yad di 240 se yam ka hena sijina tar di khoi je ma se we decide on sijine adu na 240 se kari gma 0.5 to 1 mg per liter ko adu happy tar di magi chogol lak pasi kela chogol lak pasi adu ne thubi heli adu ga kela se so mug magi somatic embryo mug thopangami
0: adu ngasai gi khoi gi conventional oba method ta thanari se mayam na mai gi raijum se siwai na fu ogoi na thana bani ba raijum siwai na lowra ga hai bata re masi thana bani adu hai riba raijum si masi oina tha ba siga hoji ke scientific oba mass production da laga tu sina tissue culture ni masi se ngasai tissue culture tauraga puthorak ba phambi se masi na field amohna khoi gi tha ba matam da masi je kari kari no kana ba phanga duri se hen khudong cha ga duri
1: ba hai jere ke hoji raijum le gi tha ba si raijum amma tha ra ga chahi amma le ra ga pambi ahu mari phang ba yai adu kari gum ti shukal che se tautar di akhoi na hoi matam budi changani khara pesab khara tangi hai tare initial stage da adu magi manam khatang de gi akhoi na pambi se or raijum seasonal khala se pambi amma de gi akhoi na phang da ba se akhoi na thousands phang ga ni ba
0: tissue culture
1: tor kan da adu da nat na ma se disease free oi ga ni viral infection na number akhoi gi pambi am se hat pani adu ma di virus free se oi re ni tissue culture sin hena kana ba oi adu ga tissue culture gi kana ba amana mu panbi se akhoi na hormone myam se sijina gramni na panbi se wang chaw bu chu thu na hele hai tar adu ga lesa tam bu thu na hele hai tar
0: an scientific ba koi tissue culture method hai bata re masi se na he na puthok na na ba gi adu ga matam khajik tang da hai bata re ko mass production he de he na thana na ba gi fields da purak matam da leina tina chang da ba dum panbi myam puthok pangam ga ni na tak pi bani adu ga rokina research to matam da research ki finding oina asai ko kombi rai se masi na koi lei oina khaktang natana masidagi khoi gi lei haiba lei si masi masak phajaba khaktan natana masidagi kari kari kanaba yaba karam karam hiram da season na yaba adumba gi finding sing le rega di madu sukhar pan bi
1: hoi haije rake khoi kombi re se lei khatang gi natabi da cut flower khatang natabi da ato ato pasu kya hiram da season na ba yai masi medicinal properties yawi
0: hoi
1: hida o season na ba yai mathai thai na da khoi gi scientist kharana su masi proof to be gre madu di kokchi ekanda magi maru se sugai raga kok ta happana adu do kai maram gi no har kan mon flavonoid kumba khara yauri aromatherapy du sijin nei ma se adu adu du na maram oiraga kokchi pokhot pa se phan bani adu changes khara amana su report torok pada pa se anti cancerous oi su hai iris levigata or iris sanguina anatragan iris akhoi mani mani puda fangi si dis kanam tan research tong nadri si gi se research to ba mathok ta re
0: makata na findings to thok pa ai di masigi maram da mani puda fangi va endemic oi va varieties me am species me am sing se thiz lagadi kana kana ra va tungan tungan ba findings me am purok ta na koi me am gi oi na koi gi lady ba me am gi oi na khunai si ta kan ba kaya purak pangam gani na habi bani
1: adu da nat na akhoi gi iris si da gi akhoi gi oris hai ba magi sentama putu e oris oil haine atopa iris akhoi gi kashmira phangi ba iris kumba se moi research song nagre al khoi manipur da leri ba iris di karam oil yaudi kamain to di haba gi research tongna dri adu mahak se khoi na kamaina research to bu matam da karam na to gani hai ta di iris ki akhoi gi magi maru se khoi na phu a thamma ga ma se li raga chai ani ahum hadi mathan da dry ohen ba adu oi ta di magi oil content se hinga lena se khoi na report ta phangje adu na se gi research se to ba mathau yam ta re khoi Manipur ki oinati.
0: Koina

lan tuk tu na tahan jari ba isaya si hai do po yadi film dagi khaidem imogi mayekta sori sanjam na sarang bisei ni sai sekli busing sori sanjam amadi susmita

0: 마당은 시다 허지기 오는데 동안 동안 바 필름 싱데기 칸가 잡아이시 안톡 잡아로이자리 아가즈바니 임팔 허지 다비르시 레디오 릴라 스리 고빈다 니루폰 아르이브사루 릴라 사나비리바나 모나리샤 아트 아마디 컬처럴 애소시에이션기 강보
1: Canada so Hidokano. I giming the Imatagini. I giming Bukaudraba. Imagining Mapumba Tungani. Ima, I giming Canada so Hidokano. Hi, be a day. Hi, be a day. Hi, be a day.
2: Hey, how do we? Nungu, Hotma, Yaba, Dandi, Piban, Gamba, Labasik, Ning Tony. Kayanagi, Nung Lori.
1: Pandit, Pibining Basayak, Pibibayag. Nanai, how no be I in a hingly mama kaide? Nung sheet about Tawai the Gisu hell about Isagi mean the toddler.
2: I am the deed of a lupino. Eating to his son of a
3: poor Pisandra. Marching, thank you.
2: Sanayat, Sanayatang idea.
3: Ima,
1: eating to
3: Ima and I am the Pamun at the Ujerabanina. Angang di maming adu, hai bira nuya.
1: Ininto.
3: Adu bu, angang adu giboyosya karam tau. Jahi kaya gilonggano, mawong matau kutsu kumien na kamdaw.
1: Ininto ibungo, mawong matau pumbadi nanay na tambada wadkani.
3: Ima.
1: Isa adu gikutsu di, wang den koi bi mapangum na sangbani.
3: Wang den koi bima
1: makutta basi pa
3: bangsi
1: kok tenawa hongi matuna chura oi na toi
3: kari hai ma
1: makong da kongsri si
3: kongsri
1: kwang da sana man bi pai jom sel lepada lepada ma tega hum toi
3: hey ma amang imaming adutta di takpi yune ima Ima na pamba sana lupa pum na makacerege ima.
1: Ininto na naayi sana lupa karim at pamsa dininto.
3: Ima
1: na naayi she ton na hingjeram laira bade suma palay tanalayaram. Hawjiti ay isagi mapandagi wata pare. Aduna. Aduna, aigi saaduna hai bado aina karam na hik tok kanining to.
3: Oh, nupiya shiri yaro idori na. Pare, asing mo tutabi kang toke. Hey, ima.
1: Ininto.
3: Ininto ay hak na. Ima agi mapamda kurumdu na aise.
1: Magli, magli, ininto. Nanay to ala bida utpiri batto galo ala dubu karino de ining to.
3: Ima. Angang imawong matau ado taro badagi. Ning to ay gipuk ning ase puke. Ima na maming ado takpi na. Ning to ay gitawai ase amukta di kanbiyo. Madu natra badi ay gitawai ase soy na tabatari ne ima.
1: Imagi bunga, ima na pamuna tamzaba, tawai magni kanjari ba, isagi atoy ba minglela setak tabayadre.
3: Ima,
1: ay na isagi mingbutak tog i haydana, nahanga tay matam dalag drabaso. Hayeng imagi aroy ba matam madudadi? Imagi nagtalag laga, imagi mang dalev lako ako, imagi nung siraba.
3: Ima.
1: Hining to.
3: Ima.
1: Ay na hay na ba di at taigin natin? Hayro na ba di sado amok? Na uba panglaro
3: kay hay
1: ang anggi maming hay basit

doon lang ni ipaay mo po ni man na nungyay ng ang angin ang waway na huntong lang ni doon sa hajaw. Inuning taong isa mo panggal siyon kibatari. Tara at chaning ay siyulay tiyeta na.